0: Mande wadikanwe abve mtendere basi ndunada ife Kuyemba kwa mazibaba Augusto jali izi Mwende katisie mukati mangwazino izi zendeke chaja izo ndende Zosunga na waya zitan hatu Ndizo sezora jimalangiri iyo ya mchiputukese Jali izi wadikanwe Mwapurina jwadi jurna zamanya Chibali kichina zahiri ya pawaito raji 7 minutos Mwosala jwadi na mwanya uyu
1: Radio Musimik Manika Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

Tingono ngono watamanga kula kasuma kuna mama. Ndio ngono ngadze mwandini. Zema bakhale. Bona banantu dala ndivafuna kulichopola. Anokanga kausha mali yathu. Bona antu alipopo kuti kana funo bepa pata kamiza nge. Bandula. Ngosakula ndiva.

0: Tirobwa nani ngaoni?
1: Samsengenjwa.
0: Samsengenjwa, mchaita wani?
1: Ya ndani nyana mazia pele
0: ukakenje. Rinane tipeti zwe hino mapeto ebiningwa msengenjwa makapi ndashakadini mangame chiite munani mulipi?
1: Na da pa mchana nani vipana ndikuthoka msaba dana nani pano ndikuthokeshe. Utomingo zura ndobwa mukeleshe manogola.
0: I'm going to go to the house.
1: Nada utana njini kato kambazini.
0: Atenda.
1: Kwa kona anyawusi ya mafashko nga watambe. Kwa kona Daniel Kisia nga watambe. Kwa kona Meki Ruishi Meki nga watambe. Kwa kutangu tivese na kwenda kamzora utipe ya mkulo kana kepa. Mwalipambeli nga mbasile. Kwa kutangu tangu vese. Kwa kini maskati ya kata kato kusandi Ruishi Agusti kunde watu.
0: Hino hamuse ngejwa?
1: Kwawe.
0: Aumbiki rando ziwa mwata mbisuo makanganwa.
1: I'm going to go to the house.
0: Mbele kumena misesu wana mita tuni hafu 14 horas 13 minutos e meio 84 80 27 638 84 80 27 638. Masikati patrofono.
2: Masura tia mshamara.
0: Taswera turubwe nani?
2: Murubwe na Julio Jorge kuno distrito makati kuna kanyeza.
0: Ah kakadi kakanyeza?
2: Honi.
0: Makadi ni kakanyezeo?
2: Nada kakanaka kizepo azuru tinga na ufufuta fufuta no zuri.
0: Mure mute kamari nini?
2: Nada no tinga na ushireketa shuteche.
0: Na uteo kakanyeza. Ndoka cha changa mida tipeti zwe. Mapeto ya biningu makapinda shakadini mangame chite.
2: Ah mapeto biningu takatisha anu nda irimarima umatoro nda sapo nda irimarima. Sa uzuro domingo anganda katombo zoro na ugeresha nisipende. Yamati sempre ndu umatoro munu ndu urimarima.
0: Mapeto asusura?
2: Ah, nada, nyama si ndatinga na ususura simajoka.
0: Ah, masusura simajoka.
2: Eh.
0: Nada, yunalika na kukosomesa cho kukosomesa mdanimu.
2: Baona mani.
0: Tatenda, itaeli ya ratutu para zani.
2: Chokutanga mzima ya wongo ya pano gra. Kwa kukia ufini jenitulai, anamalue. Kandao na ese, anu niti jirabuta soka nye zamuli, meti mpata ambili. Mwa mshamarari na ese, ani za chirungwa jichara kia uzulta mungatami.
0: Tatenda, sarai shoka naka. Chote pa Radio Msambike, msoro provinciali umanika, 84-80-27-630. Masikati patrufunu.
3: Hello.
0: Masora shoka dini.
3: Masora tutea mimi ya mozini.
0: Tasera trubu ya nani?
3: Ajua Mugandi, Makonya.
0: Kamakonya?
3: Honi, honi.
0: Bakati ni kamakonya yo?
3: Ai wa kungula kajaka mari.
0: Ndaombo fembera mazushira no ndodzinya masi imwe.
3: Ndizo zoko ande sura no ndodzika mari.
0: Imwe. Tipa itizwe mapeto ebiningu makapinda zvakadini mangame chiite.
3: Ah zvirotenga tirimusaba nandiri pano zvirotenga tirimuchese masi ndiri pachivute ndagara paimba pano.
0: Makambozorora.
3: Makambozorora.
0: Zvino kwacho tatenda hino itayenywe ira tatubasiri pradzani ngwanza kona dziri kuenda.
3: Njotangu mzima ya wangu arinija simau nana wangu Julia Joao, Mwenda Joao, Maria Joao, Samiti Joao, Vivendo Joao, Razao Joao. Ese sanandizo ati mapeto mingu wa kanaka. Yash, tangawoli mingu wa kanaka.
0: Ni mwumo pita masikati ya kanaka hai?
3: Natenda kama uzini.
0: Natenda. Mbire gumire miseso na mita natu katoru zorash. Notiza seji minutos. Mabasa ya chute Radio Msambiki. Msoro provinciali umanika kubva mustudio mchimojo masikati tsiku ye chiposi. Masikati patrofono.
4: Masora sengu kwa mazinara.
0: Tasera, nga gwendashi.
4: Ziru kwa azo.
0: Mchaita wani?
4: Kwa doku padoko mgomu.
0: Mulipi?

0: Bisizo ibabavu.
1: Oh, barongua ino mulipapi pa kona, mulikite, mulipapi.
0: Haa, mulipa nyumba.
1: Haa, mulipa nyumba.
0: Oh, ndio.
1: Mapete biningu maka hapi ndazwa kadi.
0: Mapete biningu chishano sabra mbilipano pa imba pana.
1: Hmm. Mapera susura.
0: Mapera susura ya.
1: Raizo ni nyamasi.
0: Ah, para fin wana gozo no... Rihozo mkambi mbue.
1: Rihoe.
0: Rihozo mbue ya.
1: Haa, koni henyu.
0: Hehehehe.
1: Haa, kwenda.
0: Mkuma finati.
1: Menda kitaida da tumuhitati prazane, mkwazi ni kwenda.
0: Kutanga nsambi samayi ni vizina noe. Noe nsambi sambi ya ndira inya nga wapini posta kana kisisa. Kuna esi yao mami kukini zisei. Yoti nga wapini msoch posta kana kisisa mshamala.
1: Nengu wapini wa masikati ya kanaka.
0: Maitaba hama mkuma finati.
1: Tatenda. Mbili kumira miseswa na minu mwene hafo 14 horas. Diza 7 minutu zimeyo. Basa yachute Radio Msambiki Msoro Provincial Manika kufamu studio mchimojo masikati siku ya chiposi masikati patrofono
2: masikati matakatira shoka dini wa mkoma fina
1: asada shuri nane trubu ya nane
2: rukubu ya nase lipi shuwa chaita pensera ndi kuno kakatisi
1: kakati ni kakati ziyo
2: kakati ze kuno kuno pona usho ni karuwa kwa muri aru
1: uri nane tipeti ziya pensera mapeto ebilingu makapi nda shoka dini manga mulipi munani mechite
2: Oh, mapeto biningu ndakati ngomtishano ndangandiri pa obra. Ndao musaba ndangandiri pa obra zve. Ndoti ngom domingo kakupopunga chitema. Ndao nyamasi chiposi ndiri pa obra.
1: Munoita opatire rokani?
2: Ah, andi viri.
1: Am viri. Izeku izeku gaya uko. Chaka mire. Itaeli ya tatu tipalazani, nguwa ziri vende.
2: Oh, chokutanga ndimu imulipa mpepoyo mazi, katege niko.
1: Tatenda.
2: Apo, mkumai wangu anastansia Francisco na mai yangu wakandibara Elisa Mare, na umunuku na wangu, shanti shuwao chaita penesera, njitori na wapano, wanda wapindao.
1: Mapasa yetu unetulufunu yo.
2: Yebo, yebo.
1: Chaita wani apinisera.
2: Iripoto tira wa imu imu chankamile wangu.
1: Tini nane, tipe itizwe hino mapete biningu ya makapi nda shakadini, manga mulipi munani mechite.
2: Ah, ngo mtu shanu tanga chiri panapa te, ita soku waka waka panapa. Ngo mgule la ata, ndo nga chiri panapa te, ita soku waka waka. Nosoti, ngo msoto, tukuna nga zuro, taemboka kukeresha. Kuna tindo ni pabasa panapa kundo bata kundo na roko bata bata panoko panoko.
1: Ah murukua kama mwezi hapo napo.
2: Ah tindo sep kuno mtukwe.
1: Ino mestre ndiani hapo na judanti ndiani hapo.
2: Ah mkomandi kwanza mestre ni ndiri mestre.
1: Kuda kuramba hizi ro ajudanti libazi ili changamire mwajiza. Rakwazo itaeria tatu tiparadzani ngozi likwenda. Mbili makumere mseswa 14 horas 20 minutu shute para Radio Msambike Misori Provincial Manika kufamu studio mchimojo Masikati esikwe chiposi gumiro mazua mwezi wa katutu golele churushiri no makumere na matanatu Masikati patrufunu
3: Masikati maspirasi
1: Taswela turubu ya nani?
3: Mbili ya nasiri pisho zue makamba kuno chisasa dishizo makati
1: Mbili chisasa makamba
3: Onde?
1: Ndo kwa asho, makabari kwa chisaseo?
3: Rakabarga mchisa munu kamari.
1: Muro mchisa semo kamari?
3: Ombro mchisa munu mi.
1: Haa, ndaiti munu nyaku boha ke iyo iyo.
3: Nada, ndiri matura ru munu ya.
1: Tipe tiswe hino mapeto ebini ngu maka apinda shokadini manga mulipi mechite.
3: Ya, ino mapeto ebini ngu wangu ndaka apinda kudaye. Mchishanu, ndi mbosh, kunga shunga matoro umo, musaba, kamuke matanjina, zuro koto, zurora. Tishimi aru datu esho kose, chewa zuro zi. Tendo sarira ado tendo rona ore ndo shao muri gari sport wa chasa medumu.
1: Mhm.
3: Kudra guno apa tarumbo sura tarumbo pasho mazuromu.
1: Maprosu.
3: Paranze para.
1: Maprosu sura.
3: Kwanda pezo sura.
1: Raizo ne nyamase.
3: Araizo ne chimuri ya chifuko cha sara zuro tembo chigudeza gudeza apa masedanu.
1: Chimuri ya chifuko cha sara zuro.
3: Au muri yao huko kasara sura graja andeni muna chisiwa
4: mbule njoo onga na loko wakasiri kwe mbasi ya mweni utado shumfu manyamasi
1: Mbili makumere mseswa na mili 14 horas 22 minutos chute para Radio Msambike emisora provincial Manica. Vamos studio mchimonyo tili masikati esiku ya chiposi masikati patrofono.
5: Hello mazera zei
1: taswera tulubuga nani
5: na funga ya chidaliro
1: funga ya chidaliro mulipi ya chidaliro
5: tili barwe honde
1: honde barwe
5: honde barwe ya
1: tipeti zwe hino findi semana mapeto yibilingu makapi nda shakadini mangamu lipi munani mechiti
5: shishane itengisa tengisa wa merika rufera sabato nda itengisa makusweni masikati naenda kubora domingo rena na igreja bora igreja vendo bora anse isso nada nada bora fartamento assim do banga mano
1: ah mapa banga
5: mapa banga
1: chacamare
5: chacamare
1: ah mas se sacou encarar o maninho marinho
5: não é muito né
1: chacamire
5: agora maneira
1: chacamire
5: agora não
1: mas para o sujura
5: mas para o sujura
1: raizo nem jamais
5: Nekovi.
1: Ah, Nekovi.
5: Nekovi.
1: Ino kwa chocha ngamire, itaere atatuti para zani, nguwa ziri kwenda?
5: Tata, sinisa mkumangu, chirariru, ni ama yangu juda, wakini su chirariru, na pasira chirariru, na pero ni chirariru, na prince chirariru, maitabasi.
1: Atenda, pinda yama sikati ya kanaka?
5: Atenda, maitabasi.
1: Mbili makumere mseswa na mita tuni hafu 14 horas 23 minutu chute para Radio Msambike Misoro Provincial Manika vamo studio ye mchimojo Tekumbe perusida para 192 metros onda media frequency ya 1026 kilo Warte sema sikati patrofunu
6: Nasera kani wa muna kuri
1: Nasera, turubu ya nani?
6: Mugula wana adumba kutumiwa
1: Adumba kutumiwa mchaita waani?
6: Pangono pangono kamba kwa mpenda
1: Mulipi?
6: Mbili pa mui mkwa ini
1: Haa, mulipa nyumba? Mapirao susura?
6: Haa, sita maia.
1: Haa, ndurumu wana kama na mareketire nyo kuti, hee, so guta isu.
6: Nada, nada, nada, nada,
1: nada. Adumba?
6: Baba?
1: Mapete bini kumaka api da zakadini?
6: Kumara kwa sumana, shishani nda tamanga kumunda, saburu nda nda kumunda kubasa. Nda o domingo,
1: Na pero susura mati masusura ni?
6: Ah, maia sita na tuntanga.
1: Chini?
6: Mbadi mfumha. Mtanga, mtanga.
1: Ah, itano mfumha.
6: Agao kwa kufiritari padele panzini kwa zaulu kwa kufiritari ukari muliwe.
1: Ah, no shibaka yao kufiritari.
6: Ah, mga zita jaini. Amu mbakara, naaa!
1: Adu mbatambisa yari ya natu parazani nguwa ziri kwenye ezi.
6: Apo na maatika nito. Zabera nga zongo, berga marisharina vikitoni. Na wente, asamari wa mizi mstejo ni sani elia. Karo isi kumaliza nkania. Wente, watinde maure ya mwino birikani.
1: Tateenda ni mwombi na masikati ya kanaka. Puruza nito mbenda kotra mafimu. Mozo kwa jebote kumasiruka chingumaka. Timombe zila matai.

0: Nasika je ba telefono.
1: Mutara sai.
0: Nasira tro bwana ne.
1: Johan, ngwe nya muda sere sa.
0: Kwa kadi ni muda sere sa yo.
1: Nada kushirna na sina chitambo sa kati chatire.
0: Ndo kwa zote peti ze hino mapete bininga makapinda sakadini, manga michite imulipe.
1: Nada takapinda shirna ne kumaminda chishano saga do do kuigreza nyamasa kumaminda.
0: Mwa kuna matas.
1: Ya nda kuna mat.
0: Si shaka zoita.
1: I'm not sure if you're going to be able to do it.
0: Tatenda ngwenya mupindo wa masikati yakanaka.
1: Onga.

0: Masika di patrofono.
1: Maskari, maskari.
0: Drop gana ne?
1: Amad Umar Sangit.
0: Ani?
1: Amad Umar Sangit.
0: Murepe?
1: Ni murepe da birimu.
0: Seda birimu chumule muno?
1: Yeah, yeah.
0: No te peti, se va pete bilingu makapi da shakadini, makame chite.
1: Makapi bilingu chishanu na ngandri pa nyumba, papu na ngandri pa nyumba, duro, domingu na ngandri pa nyumba, nyamadu ngandri pa nyumba.
0: A musaka ngora wa msari magu na mata, ajinjala kuti bilingu nda enda ugeresha, mwa musiku enda na ugeresha. Makambo zorora.
1: Iya, makambo zorora, zorora, makambo zorora.
0: Panungua eno murikiri makagara enyi.
1: Panungua eni takagara ya.
0: Mapirao shushura. Raizo ni nyamasi.
1: Raizo nuko.
0: Nuko vi?
1: Iya.
0: Andiso, itaenda la ruti parazani?
1: Chikutanga ndiungu za basa.
0: Atenda.
1: Tishinda za basa, mbasi angisi, mamangu, angirina, andre, mwajangu, rusia, tomaya.
0: Mapesa?
1: Iya, bakba.
0: Pinda imasi kati ya kanakai?
1: Iya, ninguro basa.
0: Tatenda. Mbele makubasha ndwe miseso wa 14 zora isingwenda minutu. Padogo padogo ta kwenda kumapeto ke mkana ono uu. Asi, ngo kasika ili hata tuwa rongo muna angapinda. Masika tipa turufunu.
2: Halo.
0: Turufu gana ni?
2: Manuele, Kizito.
0: Mulipi?
2: Kuni nyampasa.
0: Nyampasa barge.
2: Barge, barge.
0: Tipei tizwe hino mapeto ebini kumaka apinda shakadini?
2: Pero linga vila shakana, zwe kwa luku geresha, kwa sikino sindu changamgeti wana munda munu.
0: Mulu changamgeti?
2: Ndee, mwereache ni baida kuratira mwereache.
0: Mwereache shini ndozi?
2: Ya, ndozi.
0: Ndizu ho, mapirao shushura?
2: Rabesa yale.
0: Ambia ita nye nyamasi?
2: Tatika na mbewa.
0: Mbewa?
2: Ah,
0: makasisua kuti kalipa doge.
2: Asiru.
0: Ita yale aradu tiparadzari? Halo? Halo? Halo? Nino rombo shinda rombo tano shazira kukukai.

0: Halo, Pak Trubono.
1: Halo.
0: Halo, halo, Trub, gimana nih?
1: Raj Madeline Olande.
0: Mulipi?
1: Makosa.
0: Makosa, kakati ni makoseo?
1: Ay, rumushi mshamala.
0: Tipeti sui hino mapeto ebini kumakapi na shakadini?
1: Mchishanu, mikhaliba banka, mtabado, mikhaliba radio, radio comunitaria. Domingo, igreja, nyamunti, diliba banka.
0: Uliba banka?
1: Ya ndiba banka.
0: Ah, chingwa waka ya zaba banka pa mabata mbali?
1: Ah, msanda kundazo.
0: Kuto kujisa hangu, nupazi watapona pa mzomo pare keti kana kudini.
1: Ya, msanda kundazo.
0: Kito kato, mapiroshu shura?
1: Ndavera.
0: Ambia itani nyamazi?
1: Ah, itana muli wa nyemba.
0: Nyemba, shuro kwa shuhino itaeri ya katutupata zane, nguwa za kuenda.
1: Kutanga dimu na soo juvese kere vantingano.
0: Tenda.
1: Na wese wese waliku baraji msabiki nga wapite kukwesha ulegedesa.
0: Nye mwa wapinda masikati yaka nakai.
1: Tatenda.
0: Tatenda.